Hala mga tuhan naman to alim, dari mana to lo alang te ha umaju manus sungai koyana sa pabalaga hanuan pala umana to alang te ha umaru penana talun sa pabalaga kina tama palawa tapi na te balik lot daharin na to lo penan alang tutung kerana jadi anana daho alang an to lo terima kreo ane de sa kena man kalau alang pakatang baradenga Awin na langsulan ko doon eh, hatugu do lasu padong haman tutongkat kenan gahan hanit do.

dong borak lan lawang junjutun bujawa jawa nak kerigit di mana nak di mana re ang junjutun ika geri telote pala geri telote pala lalale dale indunan jia telo ando mo dapet na ban telo ante dapet na ban telo geren mata ando krigete pwe.

0: Zappé.
1: Payang meka o kupayang behule ga hurut halong kupasi haunan hinolaan pa FM pajit ang

0: Radio Kayana.
1: Si Murad Kuble, ata kenan silo kawit ni. Nun na jam na ata ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte leba ang gula halaman sa kupinag.

Islands in the Stream, The Watawada, Kenny Rogers, and Dolly Parton, The Dia Inuhinga Mabibu, The Laguso, Josh Jones, His Top, Loving Her Today. Sarah Bibur, doon sa mga romikan sa dada. Ako juga nuduso sa dapingan. Terima kasih kena pilih station ko sebagai station pinguringan nga romidia. Amata siaran tedang nga romidi, yano, country and western.

0: Iti lah dudulia ku. Aduh, bukorot bak ku tinga.
1: Ayun no, kunang ti eh. Hodakan duak, sodakan ku. Pakino, limutit ya. Nya nang on, ya on gati mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Nah, adi, sinay mo kon gati ya. Adi, ino nga, mo tanay mo sa to, ano no.
0: Bukorot bak ku ngujit mo sinane. Liu, nya mo niti. Bumakung bak ku ting ngujit mo sinali no. Adi.
1: Eh, muti po na lang dapat kito, matribati.
0: Eh, tunggang ba ko, tribati din nga mo. Nga, kukong steering titi ya.
1: Agong siya, umuman mo ako na. Kuning nga, mamunu mo siya tiya ko na kod. Muna liya, muna palit nga.
0: Eh, tonggon di ko po na ito ya. Kaya ko guyo-guyo po na ito eh. Tonggon po na ko. No, kukang mo tati.
1: Bukan na niya, ako soto eh. Mamagi soto eh. Kala didingan ko ni ha. Soro pa eh. Gagala yun duwak wati ka. Nang dope ido di ano ni nang tonggon po ano. Paling nga push ka ti push ka ni nyuyo ka ni bojang po nga. Ido ikup talo ko si badali na. Mo gansya mo nang do dapot ano ano dapot. Okup ka ni ako ti doga po na diba ko kalisin ko giba kayo doko blani na. Imo mame nga. Takbo lagi ya. Iti di doli ako na. Choti apa sih nasa diku? Itu aku nang memang mau tuh mabuk. Nengak mau dua tanamu kon ada aduh. Ini dua lagi no aduh. Oh, mau digayati. Asa bubuti mau bawa orang kereta atau gayati tenet pagi betul balik.
2: Mak tambah motor mabuk. Bahaya.

Dagkot kaso, ang kahadog layak busing, mesti agi anggap ana karabiasa. Manyah pikir mo na na, virus rabies, agi dirayang kaso nga busing. Kai dapat jangkit ka manusia, adi dapat teban pinikabes. Kamoy dagkot kaso, ang kahadog layak busing, nakit ngot tawan ana nga piin nga sabon, sekurang-kurang i 5 minit. Ko mana, begaut temit rawatan di klinik wan ka hospital. Raka begaut adi ta temit dapat nyeramat asem.

Jerebu dapat teban enam ka pereng ta, rebis i bepaut nga saloran nga seng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak maranyamba, samun ngera adibian ana bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu pereng ta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web Opis Abang Terut. Denyah gehtungan terut puankah badan sepok di bedag ara tipu jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beked betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.